0: ni tie na osan ba nkwa mu biem iti ya wano uruwa ni se au wedi ya waya boni na wonim ni sa no ofise bi akrame no so daye ntina di esiye ni siye no eno si da bi bibia ni a eya ntoboase enye gidigidi enye mpre ho sese nka kraman wansore eno owu ya sese nka be ya nkonam aboa no afurumu ponko no wonwui eya tena na bofo na tena na so a wode ne ko eno so kra ne yebetumi akyiri wonwura mu ha nyame ye adoma yebehuma yebehu aboa no enti weu kum kraman na nka wakum no kwa eho ano pa che o se oye sorry ena ja kraman de wonte kasa de bat opa ne chow ena omu sha se se omu fa nwura nimu saa nti omu nam nwura mu no ena omu se aboa ne nan esisi ho ena omu follow aboa ne nan furu mu ponko ne nan kakran kakran kakran kakran saa na omu ko hu se ebofo na wo be fa furu mu ponko no saa wa ko mantam no baabi ena wo wura no po a wo sane na furu mu ponko ena wo tana no so po a na ombe fa wo mu no ma na omu si omu akonto su no mu koye abusia story ne ne da ho no Yen first story yimra ye dada sitre mu. Yen relative story ni tu ya sitre mu. Na ye muse yon se. Efo diye ben ni ye di. Ewa sa story yon. Si ye deba ye dada sitre mu ya bra bo a ye bo a. E diye ben lesson. E ni ye betu miya fefri sa story we mu. E ni pa bebre ne pre won hun. E ye noma. Wo wia nu wo nu won hun. Obi wo hokra na. Ne ba wani ni tifi kura no. Ebia wato adie bia esomboma no a wodie sidan mu ene bia ofri kuro mu ba no won se bia saade ne bia ye ne ba no ho anan se bia aya koda na no insese wo beto ne bo no apa hunu no ehwa na wo shaase ebo akoda no ebia bekom kra no na nya saade no kra na akoda na dia ye na no ebia eya de foforo ene ne saade ne se enso wan to obu asinti no wa bo ba no kwa enipa bebre ye saade no obi wo ho a wati asem fa ne yonko ho a won musa wo ehwa no wo bua no fo obi wo ho a ye beka asem chen so eh wati de asimasi ka fa ho inse so be busa asimasi no won musa asimasi ehwa no ne asimasi ayaka enso e bia ko busa asimasi eti asimasi ano asem a ko be huni se saa na nya saa na tie enso no wati ne tra na wo bua no fo tra no ne asimasi ayaka enipa bebre di ho fo ya yesa ade ne bebre o ya setrem ya brabom tutu no mo aye no motifie ebi wo kra na ade ne si a insese ye beto ye bo ase ne hwhwem ne anhwhem na ya pre ye ho na ya take decision ye wi a ne enu ye ho etimi busa o se aba ben ena wo fa free okwantuni ene ne mo wan story ho mame nte onka 0302 243 529 Oba na wama radio na kofom 0302-243-547 0302-243-547 0302-243-529 Hello, good afternoon. Okay. Hello, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Minu ya bene kasei?
1: Mpato, hino wa ne kasei?
0: Yo, mami, edie nwa siya wa story mo?
1: Me siya ni ma bedre wumu.
0: Yes, sir. Yebefa na yetie wo e wo story hin. Hello, good afternoon. Okay, hello, good afternoon.
1: Hello, nana, orire ndi, o sister.
0: Mini ya ba be no no.
1: Na orire nana penin ahin.
0: Oh, nana penin. Nana na de wetimi afre.
1: Ane na fepa mi tie wo.
0: Awie oh, line na den. Asakati. Oh. Nana penin sign frame me wati. Sign frame me. 0302-243-529 Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Me pacho udin de sayin. Oh, nande na line yes sir. Oh. Hello, good afternoon.
1: Hello, nana.
0: Yes.
1: Alright, Winnie. It's sister.
0: To asuma me.
1: Yo, nana, e wi asimu ho. E